Dapat isipin mo sumasamba ka sa pera, sa laman, at sa kung ano-anong mga bagay sa buhay na wala namang pakialam.